ngasi no maizing numit July itang mga inglesing ani kuntaruk ingagi kunipan ba sa kapitalising nga mga chama pa ni funipan hawjik ayuki pung mga makhaitari kasban infalgi kangla channel gi ahan bathorum paring sandupa hukjeri sanduk seri ba medium wave meter sahum ni phu dasmik ama kilohertz ani pan mar funi thoi thorum tabi ribasingu adongi marup rk location na taramlo okcha bagloina na noluk na khurum jeri

Muni risi kaya na fangam draba nangi choronda mit ki pina cham jaragi khurum jari taibung bu sembi sa udaban hakpu pina biu thaujak.

angangsa kuman tem hentoi sana da ye koi isayema bunatare basi amuktasi ko ngasi ge khoi gi thorum da basi khong bi ge dori bangang laishram ngoruko ngoruko haurasi

0: Angangsa, yumnam langun badegi pungyeba na kwena bangtokpa thoromgi aroiboi na khumiam taminare. Angangsa huji koi wari tabge tanja dulae khumiam wari puna taminasi. Ngasigi ekhogi wari libige dabasi yungkam sandani. Akhogi mamangi haukiba thorom kaya da na khogi ibox degi koi nungai nungai ba wari kaya ma koi takrabani aduna ngasina karikaram ba wari puragli hebdo na khoymiam degi punna abuktagi punna kumo khoymiam taminasi angangsa lao khraka changchala lao moroko yasna lao
1: wari haurasi ko isu sa bona ngasidi yang nungai ba wari amaga mo puragala abani ado noi thawayang na tau ko horage thaina mama ngai da hauji ai khoina luang sangbam haina khangnari ba mapham sidan ne luang punsi ba ka bonu pa amana ning thawa da ka palami maxi luang ning thau punsi ba haina khangnaki magi matam sida mana leiba ki ai phana ba gi da ma luang li ko boturel ama langol singi nongchu thangbada tauki ko ada mana turen du taugre adai di kamai jogi bu inga inmien gi no no wa wa wa wa tar pa matam sida mana tauki ba luang li hari boturel do kamdauri bage ye muge haidana mana numa luang li turen mapanda lakpoile matam du da luang li turel di nong ju pan tha wai bani na ising na imai se it thana pa da na leira me ne ko ising a sina luang li turel si ma pa loi na thum jen gi bada gi turien ma pan da lei nung da ma kon sa du na lei ja ba uchi matai manau ani kha lei nung da ising manung da lei ba yarak tra da na moi da kai dau gi bu singnang matek amada makut na kola dana ha singnang du da tuonga ga luang di turel gi ising isil adu da tau thara ga la eba ko tari ko noi tari ba natro
2: tari
1: nungai ko
2: nungai
1: adai di uchi matai manau du singnang amada tuong na ising da tau dana la pa uru ba du da luang thopun sibana magi pukning da uchi ani duna ising da tau duna sa adugum na tai bang miu bai khoi shu u na hi saraga ising da sa pa ya na bu khot ara ge ha dana ma gi pu ng da khang gre ne ma dai di luang tho pun si ba na miu ba gi ma tem pang ga dau ri ba ka na ra ba hi ma sa na ba gi wa khal lok sing pi bi ri ba uchi ma tai ma nau ani do ma du si man na da na ma na ne pharaga magi konung da por aga aw aw ba masin ja pija bidana luang ning thogi konung da thambi re adu usi de sunu nga na le re da na miyo ba si lu na tau bi ra ba aw aw ba sara di ma bu lu na tau bi ri ba aw ba pija ri ba ma pu do adu bu su akwe na nung si da na nung si dro
2: nung si
1: noi bu ima ba ba na lu na tau ra di ima ba ba du nung si re natra moin haiba noina mu ille ko adu main tok dana uchi ani si thowa sina luang tho pun chi ba sina magi konung da thambi badagi uchi ani si nungai re harau re moi su kadog uchi si khoi gi moi gi mapham ma da moi cha laga lai ning dre ba ni thau ji gi konung da dom lai ning re moi si adu dana kam doge bu ngasi noi mungda noi noi gi mungda usi leitra lei ko adu kai do bodai no hai bada luang ning thau pun si bana pore i ba usi esi moina ha au ba sa da na ning thau na lu na thau bada gi di ning thau gi kon ga dum lei ning re da na ma du da gi di usi hai ba ja che tai bang mi gi yum da adum lei khre ba khangi ko
2: khangi
1: aduna isu sa mata wasum na uchi na mata karam na tai bang mi yum da le ra mi ba no hai ba do luang to pun si ba na masagi mangon da loksing gyan pi bi rakhi ba uchi ani du bu mayum da por aga konung da por aga tham gi ba du da gi ni hai ba ni ko isu sa adagi atopa mana luang mintopun sibana kan giba ning giba matungina mahakna adin thawasina jing da hoba uning thau koba achobo uzao mayalaga hi sadana mahaki matam sidagi hi sizinawasi hoki koi shusa no hi khangi ko
2: khangi
1: khangi hai je no di pangno udrabani adu hiang tana ba khangbro
2: khangi
1: hiang tana ba matam da hi sizinai ko
2: sizina
1: adu gi hi do luang thau pun sibagi matam dagi mahakna saba hobadagi hi hai base ai ko gi maitra ba asida sizina ba hogi bani hai base noi kauranu ko aduna bobokna ngasi abokna liri bawari se maming di noi khang de aina sai de har ge ko ngasi ibona liri bawari se maming di uchina taibang mi gi yum da lai ki ba amadi taibang mi na hi saduna sizina ki ba gi wari haina ko wi ko adu bobona liri bawari se nungai bra
2: nungai
1: atin badiam tin bani adu orsu noi na khangjin bada aidi hana khangdriba tadriba pot ama khakni na khallaga bobona wari sidi bani kwa matang sida bobo ki wari loi de
0: angang sa na khoi gi ibok yung kham chandani dagi luang ning thau pun chi bana matau karam na akhoi gi hi sa khi bage aduga taibang mi gi marakta matau karam na uchi ne lai khi bage haiba wari se khoi khange noi wari nungai bro
2: nungai
0: ngai kwa mathangi nongmai jing haibadi chatliba july thasimadi khoina khogi boxi degi sumaine nungai ba wari kaya mata kini ko adu mathangi nongmai jing phawba khoi ngai minasi adu angang sa matamsi khara phangi adu ne ise na khoida kari kumbo wapham khara khoi matamsi ga sana bo wapham khara khoi thamge ko hoji chi angang se am sai ko sadra yam sa bani na khoi sa bagi matungina hoji tongan tongan ma leina ka ya ma thui leina sing sing marakta kang na sik pa leina se makhalam ani gyan tai kwa kang na sik pa da kari kari nai noi dengi ta bra tai kwa dengi japanese encephalitis malaria ka nam ta dra tai kwa adana hojiki matam si da di hai ri ba leina sing ase yam na sanduk pa matam ne ba kwa adana radio da khabar kagaz ta ato pa social media ka ya da akhu gi hairiba kangna sikpa laina singje masdegi nadana ba akhoi akhoi khoi miyoi ba haitare ko khoina matau karamna jekshin ge da ge ka haibagi maya ma ma thoe ba ko mayam degi marakta na khoi da khangjin ba ya ba khoina tau ba ya ba ama hairagadi ai khoi gi akoi ba se yum gi akoi ba khoi gi school gi akoi ba se yamna taru ta na na tham ba se am tangai phade ba ko na khoi gi yum gi yena kha da akhoi gi khongba lupan drain na sing ba da sing tung ga lai ba ko saphu da glass akai ba saphu akai ba adagi batin chegai ba dun sing madun sing ma yam ma lai nei tena ko sum ba da sing tung ba se akhoi ni sing tung man ba ya de ko sing ji tung ga di kang ma sa ko e kang basa ko ogadi kang yang khale kwa aduna hairiba kang singa sida mahik sing se pura ga de khoida dengi gumba malaria gumba japanese encephalitis gumba laina sing je maya manai ba adi abdu kis matak ta khoina ta ba ya ama haire ga de kari no haire ga da akhoi je khong khut se khumba asun ba phiron jon jo law bali ka dab ne ba kwa adagi kang hi da khoi matam za na tha ga da ba ni kwa chumbas ne maya am di lei kwa haini ngai se adu bu matam se loisi le aduna ekhoi mathangi lakle ba nongmai jing ni mita khoi miam mu thengne re se kwa aduna ngasi gi di matam su loi ra bani akhoi miam swai de sum kai ne re se

0: Vira-vino.
1: Está vivo lá.
0: Ah, tá já ali, tá já ali. Já me chega, tá já ali.
1: Alô?
0: Aí, Nadi, já me fazendo chega, tá já ali. Som tá vira bra, aí, com gelsibo. Hoi, hoi. Fon tá vira ali, se canal, vira-vino. Então, tampio. Me, mas, aí, bico. Adongi nakta radio shed nak na libra ket oh yam na gano to ba nwai ta ba konjil lam khat ta cha hoi kari lam da gi oi bi doi no kari lam da gi oi bi ra ba no hang jari ba
1: Nambul tiam degi mema.
0: oh nambol tiam da gi me ma hai bi ba sai sing una bi ra bra hujuk si bo
1: Ah, salo.
0: ah sai sing una bi ra bra
1: Sa
0: kari ma thin ho na bi khra ge
1: Sawai ari do atu do tingna kan de kang soi chong o amana e go amme le ha de gi mo asa vi kang soi amo se thong i mo the ya me si di
0: hoi hoi ahau bo mathil me amama phang bira kanda ngasi gi hello ladies ki ahan ba laibak pha bhai je batare caller
1: Oh.
0: su oi bire kari karam ba wafam tham bi gani ngasi di
1: Ah, si kan dai. Ok, ma si dia.
0: isai kano si di mayam puna tamin na na ba ekoin thajera gani adaga wafam sing phongtok pining
1: Ai,
0: ba
1: dia na harau rure.
0: hoi hoi adumak pu laibak pha basu oirabani na ekoin sung soi soi dana isai adom na sung soi soi dana khoida bi gata bi sei ma di khotol tam jegani
1: Adu isai ama adu thaya kada wei sai do koi na apa ba kada do hai bi ya da bas
0: ngasi di ngasai ayuk ta su good evening good morning Manipur gi kai gi su le jakre aduna
1: Khan
0: hello hoi hoi sung soi soi dena phang na khini mayam su yam banina kol si amuk ta da punna chamana ba matam da kol to rak pagi khoina khodum sa da ba phang bi da ba sung soi soi dena oigani matung da lepa leitana dumak call tawbirau sung soi soi dana call nong mana traga nong madi phangani haina thamjage ninghan naba tawbiganu ngasi gi
1: Ha,
0: de
1: tung.
0: hoi hoi
1: Ma, hata, magi matung de tau biro hai. Duan ke tau ngadra bani na pang tau de tau biro bani na abu kua.
0: hoi hoi akhoi gi maikai da gi di yari ba makai hapta sigi manung da di tawbiganu haidana hangacha bani adumakpu call tawbirakli ba singduna puksil chaungna madu khangna tawbi rak tragadi khoidi phone torakpada maming mata thokpa su natabani na madu gi khudung chada madu khoidi su mayong na jai aduna ngasi tabiri ba mayam singa su madu gi wakal du sung soi soi dena poki poki gani haibagi wafam se su thamjage ngasi gi damakta di bi kunja biari sharma gi naitong khonjel da niranjan usamna sairing ba matam se im khatang khudul tamjage isai isi
1: Ah,
0: memaga
1: betul.
0: loina na tabiri ba mayam puna tamina si
1: Terima kasih, Risa.

0: Hey ma, kai nung asi sibo kai do boy aur ge. Yam harau harau uida, yam romantic oiba ma alida, nupa sing asi di.
1: Nupa ha kai dena.
0: Hey ma, na trabahi sibo.
1: Ma ni kai.
0: Adi di hai ro dena. Aru ba wa ma hai do le hai do.
1: Toi bia. Iba ni siel sira.
0: Ha. Hey ma. Kai no, ngasi di yam chining le isina.
1: Nang shima ba. Ngasi gi wa na ti he.
0: Oh, ibab tare. Hai sinandi nahan kai su dum chening ba. Aduda hai bangam daba male.
1: Andre de ma. Ai shune ngasi di khangchen he chening dum la ba.
0: Ai di ha de. Nahan kai ai na hai bada na nang na yaki da bani na ne. Ngasi di ne ai di sung ya ya.
1: Tibi. Yam na phajeroi da ba wa ma le.
0: Kari
1: section na ibani sinna hodra badi wa si sok thorak laga pungkai kai na batare
0: o aisu wakal tare adubu kamdau sike ba pupu dubu kamdauri ke
1: khang de da basau du na hang khai gum harang nadi ude kari khali bano su karam nadi hanguni
0: pupu da nungai na thambiu ko please ai lak tri phau dang di du na taw biu hai ba
1: sho tawroi tawroi ma sa chi ga ye ngo thui bi na khoi ma su lak lam ma le lin thoi da kai nu kai no yam hai ram ma le
0: kari no kari wa kai gila ami no ba
1: in khol gi matang gi wer ma le
0: as ai khoi ma si ma ba on thong hai na roi dauri he tawri se
1: phari se ado baba bu hoji kari hai ri ge
0: kaim pan de da adum tumin na panglai te lai handat ti
1: baba du aingon da di shau lak te ko
0: is shau bana ne mana pai ba yadra bani
1: hey kai no hai shi bo ati ei bu kari shoi khrake
0: o nu pa thok te thabak su tawra ba du bu mayu makai pan ge khande ye

0: Pupu ki wafam do, kai sung kai ba leite, jap mana do, akai ba amata leite kai no.
1: Shu toi bie.
0: Pupu.
1: Yemu, adu ki sumasata, pupu di ne, isha tau pupu, kunshi kai na ba di, ngamboi hei.
2: Baso.
1: Pupu ni shili ba shida, kari wa kai bi yao wiki da. Ha, yemu ne, adu, napa ka nama ka do, amutang di wakan ta halo hei.
0: Pupu.
1: Aini yun gaduri ba ingkol tang hai sina. Isa tau ba ipa isa hi yun sa adori mi. Aduka, nang siho yun duda pupu ka pun nilera ka da ba. Ha ha, tau ba kaya aja. Ha?
2: Basaw, ay di, iha da iha da.
1: Ay, nang siho, ikai ni bre na nang bo.
0: As pupu, iha re ba. Ay, mapa na nga tang layro kige.
1: Ha, ngako, ngako, ngako. Tako, see, isam sam ne hai bader ne. Aina thobgi yumsi hek sab hobga. Na ko yani ki waroi pot pur ka da.
0: Ha. Popo yam harawe. Adu redi baba ga imaga na makhoi gi maral mathun pumnamak ai gi ne hairaga. Inkhol yon kini haidana pakhali du di pakhal pam thok de na.
1: Adu ni ne. Ha. Logic apply to white in na pa do ha adu ne nang na ne korean halaga na pa do warol sing si loina tamko ha wakan phajan ta halu ne be ma
0: baba da as ngamoi jo as aduma ai hai ba su ngam hengam jaroi hai sini
2: adu we di ima da phajana hai yo ima na baba da mu phajana hai je ni
0: as

0: Carino, mai mit kasi. Humang na pumuhi lo rin na si Dio. Carino. Ay na mang loro mo dobo. Bemal. Asok ko yun ang itong na. Nang ngay mo na uli ba ng isang tamsiw, Carino. Nintay Zakraba. Pazakraba ng imay to ang maduda. Nasanda na doon ay pa na ta. Nangit na na napit sa doon sa doon tahal doon. Wadi ang matasungahanda. Ay mo naman na hiyan na nalalamid mo ng kaligino na. Diba? Carino nang nahinin niba. Carino nang napundok ng niba dobo. Nang ginin mo itong labata, ko nang hiyan na trani ay siyo. Ano? Carino nang nawa matahanan na nasat kriba dobo Carino. Nang gipiyan na mo dahil mo na hiyan mo, diba? Ay, Carimong nyo na masisiyo.
1: Baso, kaya ulo kay.
0: Oo, ay kasi tao de.
1: Baso
0: kasi tao de. Ising kaulang budi kay, ay tibil lagi ising kara. Takke na toro mani, kasi tao de.
1: Hoye dudi, amung tumtabiro ko baso.
0: Ah, hoye. Tumtara kay.

0: 다시 오래고 에다형마 보 까리노 아니면서 우리와 이사하기 석범을 씹어 까리노
1: 바바 도비 영호
2: 이마 부풀라에
1: 하
2: 부풀라이시 영호
1: 까사이노 아이마 부부 까리기노 잡립두나 이행리두보 라오 장로 라오 부부
2: 에바 무이바 세 다리보 세 미토 안타팡오 안타팡오 세 바발라이
3: 그래 에바 바발라이 에바
2: 바발라이 바바 솜들랭신 비로 아몽타 팜비오 파몽 마낙시다 영원 대비야 이모 보나사나바 카이카이노 라우슬라오 페바니
1: 호이 라오라 부부 미 망아다 살라키고
0: 야이 봐봐 바기붕어 까리기노 이샤기 실리브 밑두대기 센터럭 리바 비랑어두고 아 Nang, nang ipawu, walau berani ayah papa. Karigino, nang nakap limu sibu karigino. Matam kui na urak telwa isyagi mai chongse. Ay na panayin ng labrusune, pumnun kaangkiwan. Adamu, Nang udi ay nong uta sukawulay tinahay pari ay paba.
3: Baba. Bawa na. Ay ginagtalapay pa si dagihin nung alo. Ama mo kalay tra.
1: Ay, kalay tra, baba.
0: Karigila ko eh. Karigila ko eh. Nang di. Ay gitawa, ay gitawa ay na.
3: Baba.
0: Hakyang isarok nina ay paba.
3: Ay, yam, soy kre, baba. Ha? Nasabu, nampiyo. Ilala.
0: Adon na, Aino.
3: Ilala.
0: Adon na, Aino.
3: Ilala.
0: Mapama sa anigi marakta. Soy na kiwahay ba siya. Soy din na layragadaban. Asoy ba chaman sa madubung akpiwahay ba siya. Mapama gi matawunin na ipagi ko mo.
3: Ay. Ilala.
0: Karigino. Karigino. Ay na nang inalatila. Nang na namay tulay tok tulay layrib diya. Se, ingon ni onsa lo, ingon ni yung unay na mito. Se, lese lo, se, ipa, nang yung may tuong do, ang tapia ni yung yun ay, lese lo. Ho? Ano ni dana? Ano ni dana? Eh, karigikap niyo no. Nang so, nasidi mapama hayo do, oira ba ni? Ano mo na? Ayi misi de dine, nang si ningay tito ba, anam kan ba, kang kibo wa hongan da ba, napuklo ba ang ha, ayi ay pabado oy na dumok siyong uy na ay pali mo.
3: Baba, nasa, wapang mamatay sa kiba, baba niya bigadra baba.
0: Ha, kari, kari giyada ni, kari giyada ni, hayo, hayo.
3: Baba, baba lay tiba yumda, pumangangin. Ayin ang kanglap na matang. Huwamat ang muna hanging na pamatang. Mawalay sa draba masama ko. Itanta. Yung nuda tarak-tarak na iba do. Ay ilay nindi ya, baba. Ay ilay nindi ya.
0: Pagi ay, baba. Karigino. Ipanin na mukawra ka. Isagin nitagipi itara ibiti. Nang ipahabuwaro wala na hey, pagi ay, baba.
3: Mukha na. Tapa pangroy dera, ay na matamsuk pa tayo kurang dera ta, taning dera ta lahat na ba? Ibagi mo, ay bumingo do.
0: Ay ni pa na mo? Ano nito hong na ba na? Sese, kapkano sese, kapkano.
3: Mapuk ko din kasi baba. Baba na, ibu, magpiyo ko baba, ay magpiyo.
1: Ay ma, ima. Yingo, babase, no e nga sidi. Babase no e. Wasi ning tisi na ngangi. Baba na, bapa doro mali ma.
2: Ay, baba.
0: Hay, tau ba. Nang di ka.

The group tanikla thawa lakta nang di nungudon babi mathazani. Khoirang narava ahingse kham dina lip laging asidi. Manipur film say kudol gi ahum subada mutla wira say. Awai bumapu film asidigi. Romi maite gi mayekta sori senjam na sayrangba. Boniyam gi sayekta film isayama.

manipuri film se kudol ge roi bida mu kudol tam jari thasi thano film se dagi sobasandra gi se hekta anan bhushan na sering ba amadi jitan khaidem na serang ba film se

0: Hai bisa, angang tu tumben ya ba. Aduh bumi na sambar sila aku ini kaji kaji, amu semduk na raga, hanegi masat mawung do, kaji tak hong do okan do tak sak na risi. Ta, ta, ta bung do. Na semai dong kaji kaji hong lagi ba. Masih ayam ba koi na tiat terda koi kari da. Sejak na bersa ina dong ubah pangi, aduh ga masih sa music kari gino na, oja koi na masih tizan jero matam da. Tata tabung to nasa amorami pobi ga bese magi mupme nam ko yarome ba mupme na sekari no angangi se poraga magi maning sita ko ye angangi ka no sita ta ta ye bese da angangi tumba hai bese masina yamna tuna tumme na mai tuna oja sin na tapi rame
1: yam nga ji oja gi chile ba matong ka ya ma kai tok pira ga ngasi akashvani infal gi thoram da saru gi abiba oja bu akashvani infal gi mai ke dige hain nga le tra ta ga se
0: aisu mayam puna ma pu amukana ikok no na khurum je
1: Kasihi thorum bersih kami lainnya na resource portion ini na sin biru bazar. Lambat bersih kita sangat naik bazarni. Loichung pun berasa mohon lagi. Wari batai sana bagi tanjau amalok sih. Bazar hand boleh na bazar bu. Akasbani infal kita thorum dah teramuk siri.
2: Thorum jari.
1: Bazar naga si informasi dalam biru aga. Bazar naga aku nauri ba nahawi ba artisting mahiru sih ngasih dah. Bazar naga thambi kita ribas si kari wafam dano habido hand boleh na thambi naga.
2: Wah sekar mahi ngang kedeki. Aduga sor sekar mahi hoon kedeki. Hai ba swagi matang dekara pak sana. Saudara ni dah kangen ni, bayam boleh sih sih, koyi ki marai thab yaui, adegi marai tatp yaui, adegi cumna ma ma ki punsi ki hai najarak tu dah tu nengang bekambu umlay, adegi tap na tap nengang bekambu umlay, aduh asin na ceksel akan de stage dah, mungkin part, mungkin pihon part tu ki marai lena buat tu nengang pedati, saya ki unreality oi ba, asyam asaba, na ayam ba tholok pogum ba, adegi ceksel akan soul hone bagi makuan sih. Masih thoi da baja gala tholok pa thoning ba hektna holaning pa thoning baja ga da ne hek tholok ta ba sung ma yam se practice tar kal lena adu kra maina practice to godage adige lo mari tat pasuna ta ba hoi loka pa khudo khul leba group om leba ma ge educate to riba parse ga brain ga chanar tan to ine ba koi commander si brain lo ga ma ge hai ro to ro yengo taro aksang gi indri me am part me am se da ma di adu mathong mai mai mathong to taw roi de commanding an taw khre ba mato execute taw nang hou da ba ai na min le yeng yeng yeng yeng ba te lo ba ngang ngang ngang wa da da da da hai da na pa da maru ai na wa ngang ba gi di le si maru ai da na ma no wo la ga ngang ga da ba ka da ko da ba do ngang hou da ba hai ta re ani du gi ngang tang gi dhila wai ba samna da ba po to adu de ne ba khoi na lo ka si khuam thok ta ba de khu ri ba ada gi le ta pa dong he taw ri ba mingon da charming wa mang man da ba kana u ba na Public function dah show. Jadi lada ki wang nanti hari bo. Wang ang masih yang clear over there kali. Unreality, reality, adegi literacy. Jadi masa kangga tau ni apa? Aina cuma wang mengangi, anang cakcara bra, kola bra, tumba bra. Hayang unasih kata ujai sih aku ki reality nanti kangga nari bo wani dana. Aduh asnimito, kramain tau bo. Puni magi ni, thira bo thabal lalu tak kain tau kelaya di. Reality kangga dera. Literacy, sahita ki seru juga orang ini. Ani tu ki kena betul su, kangga bo mizuna kangga tau ni. Nata dana heta reality kangga tau na, nunggu cak cari bo. Aduh main, puni main thabal do hari tu fajaru ya. Aduh main, magi tangkak tangkak tu. Kangga tu, artha mana kangga tau ni? Artha kangga na kangga bo mizuna main pawa. Aduh aigi yum da cak cari ngaku matam da, malu ngapang wari sah, ngaku matam da. Koi kangga kangga wari sahri dana. Kangga wari sah ya pun dia. Adu lila tu, karakter mana pilih nasi film buat ro, semangat lah buat ro, ada juga koy drama sih buat ro. Pilih nasi karakter mana tu, mama sahau itu lah, mana sahibu karakter tu dah canggung amna buh nerak pada di mana, sem sahai biasa tu bom canggih. Nang pada show karakter tu nak ramai nang nang kedai di, hai bom tiwam canggih. Asyik umum yang amdu gini matang, tak kita ngai nak kang bukara. Siar tu juga, aduh kini ngasih luxury.
1: Orang tadi yang mukhang sini bosi na, mana pun kita nak amadi, cina bikai asyik kau na, yau kat tu na thambah dah, theater na, kari thau dang lobi apa ke orang, kere thambi.
2: Lobi ada apa thau dang nanti, nak and culture kau ni, leiba mayam se, anu uba, fajaba, hawkat padu aku ni ngam drabusu. Ipai punya thambi ram bakar se, ngang na masak hang na cerpasi, se aku ni sumla miki dia bakar mamsal leko. Cerpasi hujuk ki dani de cerpasi orang tauhi ayam bangang kerde. Cepat ibu thabuk tu kerino. Saya iman abam lu hong bni. Iman abam lu hong adi. Lebih akang na mahoran mandiri mayai de isolbu sakit hamaga. Isolbu mayai de hamaga. Magi mama angkut lagi hong na dina kejauh. Propose dah itu jen betai. Kang betai. Aduga madu taibung sema mampu tu dah bor kainan ani tu. Tunjinung sangba pinabiu. Mugi dah makta aduga masal dhara. mari mari phangdana nungai yaphena panbu oisno aiba arshibat amaso aige darkar lai adu khangna satana koi lambi maya gomba mina somde isai isai ba process adage ma mai process lhungbu yam tok jari da matlab ai madu da yakse puning changna marup tugi natraga yam badugi natraga inau dugi shok khoram baga loina na kari tawni noise munna khangba ma hota dhani da sapada unta ho chiga se agar nat culture gi thogok ko tawra inne ba sumaina sai dna leri ba manipur di culture gi culture makta ni aduna culture ji akoi nahana ai si dharma gi wanate jati khudi makki isse nei ri leri ba jati khu ma manipur da khundari ba mayam ji mai mai gi culture ma mle jari ni madu akoi yokhat na ba phagat na ba chaukhat na ba tung koi na next generation da khangau na ba khangan na ba hona ba ja khoi khoi gi tho oi dong ne madu dei khar ga tamak pa gum ba tamak pa gum to ko silai ba thi ba ne na edu mai lam ga ge adu theater si di madu ma mayam do khoi na sida asigi sa khri khar sidhare asigi shok ti sumai khar ta ore asi mai mage production tu da karam batan ja da madu chanana pusan jige ga chi pusan laga ba samaj da amadi audience mayam da yang laga bhap ta hanna ba hona ba si aphaba director sing gi mathau ni hai lai mai to hona ba su le tri na mai hangat sa ga
1: yam nu ai sei ozana nga sei mamal yam lo za gi matam ka yam ka thopir ga koi akashvani imphal gi thoram da saru ya bi ba ozabu akashvani imphal gi mai ke de gi hai ni ai lit na tha chali
2: thank you
1: resource person on malim gi maming leira bo fashion designer robert norim hariboza sisu workshop si resource person oina saru ya bere me ozabu akashvani phal gi maike degi han boina taram okse
3: krumdrei akashvani phal
1: ozadegi han boina khangjani bo se ngasi gi workshop si su mari leina na ozana su nauri ba theater bu pamza ba na ha sing si do ozana su thambi ki ba fashion namadi education ani si na lakchara kanda hojiki matan da na ha sing si na fashion namadi education mahi masing si ani si punna chamina ba kam ya maru ba ge ozagi maike degi
3: fashion ji di hoi magi magi maka depend tawre adubu education ji di am important ni any film da education ji di most priority ni adu any learning ba film da curricular activities theater wagera fashion wagera any field da education ga khong chapmana na thangmina duna chatpo wera ga di su shoi tan ai mai pa ka ni he na su awang ba thak da ka khat pa ngam ga ni hai bi se a chet tha jaw ni
1: oza hojiki matam da di akoi na theater har ga su matam matam ga ba fashion sing adu ma mix up tora matung da matam sigi awun ba khum ba da adum yaura ga chat gi mami mu su tari oza koi theater ma di fashion ani si ka nyam mari le na we thambi
3: line yam na recently so is hamak play ma ke ba chat lui bangalore da odyssey of love haidana my se play kam ek ne music play haitare music play ne direction pi su dubai de gi la ga kevin oliver na pi ba direction ne odyssey of love haise adu adu ta khogi pura portrait ta ubase fashion gi portrait ta we adu gi ta makta ai is hamak su moina neglect pane haidi expert fashion expert ma aduna whole styling look se ma gi sakuntala gi wari da beach to wo oi gi ba pasing ha gi moina portrait ito matam di am fashionable loi bamong da hai modern sakunt lagita ta tu mai noina portrait of yedu na magi magi role gi makada di poli edu bu hositi mingon da su babok ta su hena punin ching chanda ba hena yingning na ba matam ga chana ba mong da puthorak pad ba matam da ayam matam da theater da fashion ji am cha over role mani hai di magi fizet lakting ke ba khot pa si mam se lak matam da magi cha over role ma hand to hand chat mina ba da kar we ba gi tan jama suk shoi den lei have say ya cha ba thaza ban
1: osa ma kha mu khang jori pasina koi gi lady ba london masi gi na ha sing ase koi gi fashion si da tong adong ar mong da khong thang jela pa gi ma mi mu zutari osa na ha sing gi marak ta koi gi fashion na bizina ma sa gi self confidence se ma to kar na koi hengkat han ba ya ba ge tham bi osa
3: fashion na taseng na self confidence ame hingat pa hai base fashion na base isagi individual magi magi style statement fashion statements ama ga mal khene kana gum mina icham cham na adum laser ga mongon the confidence hingat pe awi kana gum mina phiron chik cha se phat jana se lakan na mongon he na personality groom taw in lawe adu bu counseling taw ba ma di masabu haidi magi mentally mentor taw basi di depend taw edu bu at the end of the day di akoi isaje physical acting phajana se lama tung da magi masai gi ai gi statement se hai oira ga taseng mira thuk matam da operate khanja bagye statement am laira kanda confidence ma boost hobai sa koi loinamak ne haidi phiron chaksa phajana se laga mirak changmatam da aise e phiron phajan se laudari mi myamrak changmatam da suswedan ngonda handa jana phauba confidence lek to bajai shanta amne si masana yam matam da thoi aduna fashion statement je mi khudi makki makhan khenei adubu ai aige statement am style statement je suswedan laibani na aduna well dress oiba aduga matam mi matumina chatpa haitare adugi chatpa sina suswedan na ha sin da zuhena confidence speeda ga hena ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
3: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ
4: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯁꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯤꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯈꯤꯕꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯉꯩꯔꯥꯡꯕꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ